Tadong rata buon nir panar nang bao pang rejiw patah rup jalai aping patah bat au panay kon pali pang nipul le mengyon rak roi paka tak bub kon pali pang nipul lem mang rak roi deng rong teng.